Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Ay, kita na patun mada kapasot handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, apa pa. Kita sa manan mo, ati man siya to namo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga ga utay kanda mana nga ga kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muta amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manalan mo, at timin siya to namo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda man na nga kitay. Siti agi, anang kapasod kamuntang mat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.